ariko igitero cya kare kirimo ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa n'ibindi bava. Nuvuga ngo ni ukugira ngo utazatinya guhinguka imbere y'Imana kubera ibyaha, iyambura imyambaro y'ibyaha, iyambura urabizi ko umutima wari kukubwira ko ufite ibintu byinshi biri gutandukanya n'Imana. Urabizi ko uri umuhemu, urabizi ko uri umuntu mubi, urabizi yuko hari n'ibyo ukora abantu batakureba ariko Imana biri kukureba. Muri kino gitondo rero, mbere yo kwishima Imana kugira ngo ishimwe ryawe ritambuke neza imbere y'Imana, mfasha tukerekeza umutima ku Mana, erekeza umutima we ku Mana, dusenge. Tugiye gusenga mu kanya.

0: niyo mpamvu ibiharanya biragenda bikajya mu bwonko wowe noneho bikaguhindura ukundi kundi tuvuga utaragiye ku ikosi ntiwamenyera kurara ijoro ariko iyo warigiye aho ijoro ugira ute uramenya kurirara utarabaye umunyamakuru ntiwamenya gukora amasaha aya n'aya ngo isaha buriya hari ukuntu uryama naramu utayishyize no muri fone isaha ikagera ukabyuka wareba ku isaha ugasanga niyo saha wamenyereye ikintu wishyizemo kikujyamo buriya umubiri wacu ni nka telekomande
1: rwose ibyo uvuze ni ukuri pe magufunde kangushimire cyane
0: sawa yari magufuri babara urwimiyaga rwose ngo ni ubuhamya n'ubutumwa natangaga abantu nibahinduke norisigeze ku ndunduro turebe ko imana yaguma ikadukingira n'iyi borana ahandi biva mu gusenga
1: urakoze cyane

Evan kaza poti gorino ikamarero iri mu nzira y'inzitane icogutana na Espagne muri kimwe kimunandi kirangiza kimwe cy'ikibona kirangiza igakubitana n'ikipe na nkubirije kimwe cyaka n'ikirangiza kimwe cyaka cyangiza ngabona n'ikipe y'ugwenda y'u Faransa ubundi umuriro ukaka ikagera ku mukino nyuma wenda ikasanga n'ikipe y'ugu ya Argentina cyangwa ikipe y'ugu y'ugwenda cyangwa ikipe y'ugu ya Vaningue ya Brazil the Samba Boys Okay, mese muri rusangire rero ibi gikombe cyise ubwo twisubije anga ariko icyo abanye nuko imikino kimwe kimwe n'icyanze rero iratangira uyu munsi. Ekipe y'igihugu ya Afrika ifoniza gutangira igikombe cyise imikino ya knockout stage. Nubwo ndi ngugutangira rero imikino y'amatsinda. Yaje n'ikipe y'igihugu afanye akanza ku isaha y'isata 3 mugere no mu rukerera rero rw'uyu munsi cyangwa se ku munsi wo kwa mbere bize nyine ku munsi w'ejo. Brasiliana. Izaje n'ikipe y'abanenge y'abayapani ku isaha y'isamoya. Mujye ku isaha y'isata 3 saa 4 n'iminota 30. Iyo bita ajya muri za kintu kipe gihugu ya Paraguay twinjire no ku munsi wo kuwa mbere imirino yatse cyane bivuze tuzije ku munsi wa kabiri ko mu rukiriro ku munsi wa mbere nibwo imirino izatangira kwa kare rero Sweden iri kumwe n'ikipe gihugu ya Vanenge ya France mu gihe Norvege kumwe na Cote d'Ivoire mu gihe ya Hollandi zabari kumwe n'ikipe gihugu ya Vanenge ya Maroko Moloko wa Moroko bivuze ko rero ibintu byatugira ko gakeka kera no mu biganiro byacu biri imbere ariko igikombe cy'isi cyatangiye kuryoha cyane birakaze cyane kabisa yewe yewe Igihugu uri gufana kiri mu cyerekezo. Kadari kwivira radio.